Ohane ya kese ni no ye bone kese. Hey. Obrani ya kese ni no san ekwa abosu mo ho. De yon nyanko pon chi wadiye. No san ye. Eti utu nufu enye ye. Patano pay. Mede urade suru na mede chemu samo be fa na mo suru sa o kase we ya obedin kwatren ne amen na wasan anyankwa amen wan husa ensem se na okra pe wusa me kasa na ayo dedede okra ne we ne ope ompe. By grace, God save. Ompe. Ompe sa wakanchira ne se. E uradi ne kum. Ompe sa mekanchira o sa. E vise se mankanchira wa. Odi okra ne koti jem. Ti okra ansu ni mse. Usubay no. Mube ko jem. No o si epini ye wo mu. E ne. Ne ni aje. Mse o furi jem. Meme nkatru samo. Samo ni ani paye ni beberebe. Me.

0: ana pai me dia sam ne bebe wieye dia me dey jamon kwan na mo dia ko na mo dia ko bo mo bras ene se
1: have you know
0: ewurade na okun na ono ana ma enkwa so ya na so sabre ewurade ase nasce danasse

0: Ajishi na weka. Udana unisa hade. As I said, it's 3 hours. I said, utimi, sorry. Na uko jonso na wetu waso. 8 hours, no. Ukwa. Usada. Acha. 3 or 4 hours, I said, uniti. Sabe, uniti ya, untimi nebiyo. Ubiyo abu mpaya achebiya. Mise, memeda, nime niti, bam. Me mpaya ukura, jise, time na me detina ho no bom pae no asanwie asan ne mani akum me timi ada ho sa bi kwa ne mabre me mom pae enso na me da ho ne mani guso me timi na entisa na jo me da the whole night me bresen kwa mani beti sa time no na me da ho oso die o kan wani guso a ye di mako kura gu wani e be kata. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo. Ya sum kra won. Na sabi abom ni kru se no ad. I want to name. O se ni raye. Le. Ya shina mo an order. Amen.
1: Amen.
0: Dia be se.